Matangda, nungshiba nanga kainabada, haina sehoba, ingo sa yen sembam na sayrengba matamisai, lawirasi.

World expand to rupa se moi jo contribution jao hai na lobi hai dubu ma se gi sol kang je gi ma sa ne se di khara den se le so yi bani na lan ge cha ma na sa na bani sagol kang je du di khoi ge mai te cha bal le na to ngi se guard ka tum jao ya a de ge ko ye die le bani phai jom se le bani khu bom da khong yom mai na jo hap bol na tha de sok na ba a de sagon se jo ma mai da khoi ge ya se na na upe decoration su wai yeng ba de nuai at the same time ball gi amade hockey na yerik pu su shape oi na ba na ma se protection na ma ne lo ye koi na chite gi moina british sing je modify yam to re ema su mai sa na ba je koi de ngam ro tar su yam le mari da handa si hai na ba je polo koi mi mari mari khun na sa nei do sine sing ba british sing sem to ki ba rule ne polo je adu a koi gi de sagol kang je ni de moina polo hai ra ga number of players reduce so he masin yo mai am se tore goal ge yung ni basi si yung ni nemo ina akoi ge sol kan ji de ti si ge margin si da si ge line si he la do ke da goal chale ari ba sol kan ji ge de ti rule khra chum do khra polo ai se usik ti tam popular re world ge ma phong ku de ut sa na re world ge da it is colonial region lam jing je country jing je se is the moina moi ge ma kha da le ba ni na sol kan ji si hou do pa ma tam da khra lai si ne akoi ge sol kan ji ge brief background se sei kuni ge khoi gi de women polo tournament se mai bhal da kowa sanan ba ato pa country ne kamai sanari khoi gi country gi khoi gi nupim sa jing na kamai sane ka yam na moi si khena ba ge knowledge exchange to we game gi skill exchange to we moi ada kari rule sanari khoi se kari rule sanari yam na di khena ba di na te ado so minor variation khra de ado country to country ado nei manipur gi nupim sa jing chu chu polo si yare gai phan sa na ba polo player se chen je ma koi phange akhoi gi player o mari se assam rifle na moi recruit tok sangre masi su moi da job opportunity em ne player gi dam ta akhanna na moi se selection pi re ba khara khara tam na ne bim sa jing ji opportunity facility me am le re sine sing ma ji pe nu bim sa jing na phanga de ya pa re no rong le nu bim sa na gi ipam sa ju su me am phange manipur sa pam sa nu bim sa polo sa na si da player me am de ne pam sa ju su phange ku dong sa phange nupim cha ju khulong sa ba phan ano bari recruitment gi chu handak ta nupim cha khar ju swai na service phang ani army da manipur gi nupis na india gi de top ne a khoi si de at least 50 60 bu khar ga tam khali bu da thajal la di 50 60 de ta dre na ai count to ji hai

ngai kho ta ki si thoram tabiri ba marup sing bo adung gi marup hijam sitaranjina taram lok cheri khurum cheri ngasi su marup sing gi damak ngai kho ta ki sina pudne lak cheri tongan tongan ba nungai ra ba manipuri album she kya pukning da khanba wakhal bo mai thong da mami ta gadra wahi amata nafam da phongdok ti haiduna nangbu nungsi de haibadi laloidrane marup singh

0: Нүгөөгий балсита эдэ памасира.
1: Скулги сатра маяма муслэй. Асайда карала нэхтэ памсида.
0: Сатра синг сисүнэ. Скулда лэги ди хайдрэ симметри сида карита улну кэнди.
1: Кэнди.
0: Уари кэдэ саги тавсэ сафангалэ войдон. Куина пакхангли саби войбэси ди эба. Мафам сафангалэ ректэ заур горэко. Э нокно. Мин хайрэ гэсүнэ. Ой мнине. Restaurant sange angang so hang at the big ten lady me. Pum pum late. Tabal chumanga yauri pikana omna pat etali.
1: Makoi gumana pambidradi restaurant sing city kalai de gihingani. Sauru yadi.
0: Teenager sing city interest happy by the nung dubo.
1: Haima. Sibukana na ting bangangi. Sahi matangna dum puzerapani.
0: Sugiandi yam tari pony. I pum tari, room sita.
1: Yam sarabro.
0: Nangi pizzi duna humayumakera.
1: Katukaran ngang bagadi yang pamzakra poi
0: nang ni habagi ngang mne sibo atu pada hairuti kupak na set
1: tu yengoi nangi sam khukak tu da oira male angang nupi masa sing sing da yenga nu ise
0: sojikal ge ngang sing sing dine ika kang gitar jani ko ai koi ni tawri si cinema yeng dungari mo yeng
1: koi ni
0: ha hey nang si yong ne nu sila kanu ha ai bo angau semiro
1: is
0: ngang sing sing
1: Nangse Army mag oram drabadi sana was simpam derum gada manda ba.
0: Nangisi Aibu mui tea and a nomadi. Ah, Bema, I soon nang the no morning him. Moo at the mamma in a moore.
1: No never natti, tagalini. I pam daddy nahakse, puzat of the river is hold to make me the canzeribani.
0: A look in a nusina banga the bo. Pakang seri kanan ngau rui teke.
1: Awoi berani?
0: Si mana? Wangang suhei, pajai, mieng, naieng, jinban, kajai, sambru, sakpam, loim pajai, ming su pajai, ming singse. Yangu, si dalari ba lanpam da thawai kat kerba makuki ming singse.
1: Kata?
0: Si ming kuta si pajawam da kaluse.
1: Kari gino adubo?
0: Hayang agi mongpam da su, semaina iya thamo. Semaina nung da ming haga, Mung pum the tumbado patro.
1: A stunning deda. Mungsibagi waris hanabasibo, mung pum the gihana hono bro.
0: A quick could you massive a massang after me? Canabukari lake. A do dandy see the gimme of a canana so not talk to Miss Pangamo.
1: Oh, why do Hainabagira? Nana Ibuma pumps it up for a ip.

0: mingau sibu hana wantok na usi hai bro
1: kari no hai dubo
0: pangsin nara ni tunaram dai chi di pangsin nara basu ipak ta paksa bane
1: nang ni hek ngang basi di thamoi se leita pham khangi lai bak ta kari bu tam di ga ba isor ma hak di khangam gani ko
0: o pa kha chau bi ing da bata mo thamoi do yak ta ngai re khoi da jabo khoi mu pai rak lani adu da gi di ning jaba pan thung yau na pai min na khran
1: ke a de
0: ai khoi bu su kok thok piram lani mi gi ma sa di marai bak phai da ko
1: hoi ne tongam bi nang di lai bak thi re da ko a phau ba lai pak na sakhang na ra ba kalakar su oi ri ba mabuk ma pau fa ba misa ama nang gi oi na phanga ba ni na lai bak to thi re da ai ma o za lai tro anna no ure da idea
0: lai ti nan ta thabo ama gi sa thokre
1: as adu di tanyam chabei wani ne o za lei re di hangoi hai ba
0: adu bu di puspa na sin bani da na phagi chu na te masi di ne na khoi ni oi ga da bo wa ma ngang na ro na khoi gi ma gi wa ne shankar gi phiri ne kai da ngai da oi ba ya ro yi adu gi sharu pu di ne ko ek ji la
1: as
0: du ga da wa thok da ba ne
1: ai su tofa mama khang di puspa
0: ima
1: ima na su yam lum ba thau da ngama ai ngon da sumai na thong lak kani hai badi ai di kai ta khalu de
0: khan thari ngai da thung na roi hai bani ai gi wa di nupi ma sa thu hai ri sini
1: adu na paradra ni puspa
2: adu lu na tanaram li tu po kari maram gi no
0: ka kai su na te da minga usi kari hai no thok si gi na tanaram ni ba
1: ngakrapon masi no pisi
2: ka su kai ti kau gada balai ra du ti
0: ima gi mari da shankar dai na itai thoi kau bai kai na bada gi ming adung kong na khibani madu ying na gadi nangon dei se thokli ba
1: khoi ne yam hai re ne ming on tho on sin ga tau ba
0: kui ne ye sara ro ye sangja khar ge sa au asim lak ge shankar yupi hai basi di ne maro yam sau bani mina ngaman kinu ko
1: min sin baga di yam hai re da ya re sang kro
0: wo sang je re sang je re
1: yam hai ye wa
2: puspa na ngang basi da yam waro ra bro
1: waro de da su yam thing e sin na kari gin
2: ya da da na tawri ne
1: pung ani khai hai ra ga hoji pung mari ta do re
2: adu bu di lambi da maruk ama thing na da na wari ng hak sa le tho re
1: o yam lu ba maruk ni ne aina ngai ra ECD ngai pham thok pani natro
2: yam no waro gali ne ai dinga si ta bu khangi
1: maram yam chadra bro
2: thaje da bagi wane
1: huji ti thaje ra bro
2: menaka na to naksi edu da humang mari irang lang na mai thong ngang tak to miing du na saw we have gi ingit oina pairap yeng lagai lai thoki bado yam pakse
1: soi den paksaram gani
2: asim pani kana gum chitrakara mane yek horati khoi degi phajaba chitra hoini
1: ai ba chitrakara maga loina na lak pirabadi hen phagada ba
2: madugi thoina darkar leitre ai gi thamoida mut pa leitre ba kauda bugi masuri yekre pura sau dinatta ba haipet haipet oina bugi mong sisu nungsina badati acha gun na mane ngasiddi ai khara thing dokre
1: madu khaktana aibu sawo pharo hairi bro
2: ai lale yadi bro
1: nupi

0: Sankar, si, kan nalieng ganon. Hidak siya muta sa si si. Si.
1: Loi na sir karabra.
0: Ay la ye. Isi edin ay pirol kara sudo ulugi ay dun ay yumda sa ki.
1: Mena ka de.
0: Mena ka do. Magi matog yeng bangam dre. Ay koy na lak lanu ay dun ay la andra gani.
1: Mag di karishu. Thudok pat thawki tharabra. Mabu. One thing is that the question is not a good thing.
0: Pare, ngarang nang buyar putte upududa, chatana ba panakan na hai bani, man hek yaki da bani.
1: Puspa, mag, ay piba mase, kangkrab na tro.
0: Wayam nang ang kino si, ngayak ta putasi si.
1: Mag ay ga, kaina ba hai ba to oire ko.
0: Shankar.
1: Nang sukab libara, Puspa. Kap kano, nakuwi kana mata kap kano. Tamu isfon mamata udo, ingon ud kano. Ay di tau na pabalan mini. Tamu isfon tapa, ay hainate, kap kano. Maram mamadadi, ay na isfor mahabu waro da bangam. Ay isfoy na araba piba masye, ay menakada uhan bagitama. Ay mahabu waro bi. Masinat na doon na, lan pamadura ay gitawahi lauram labati. Ay ni Ishwar mahag putagal lam gada bane. Ay ya atma na suhoy dan pen gane.
0: Se, Sankar, yak ta potha si chan. Doctor na potha na bhairam badu di.
1: Potha ba. Thamu inung dana paraloi ki mayri. Aduga, ay bu potha wai ba.
0: Sankar.
1: Ngam labadi muthalo rao. Mayri se, makhoi su doctor na tra. Ay potha roi.

Hi, agash van in fal with uncle program ne aring a jin wi pung phanga minit hangmati kadai nang shi da medium wave meter shagatum hangdi poina ka truk kilohertz cha cha thang sha ta khani ka la fm ni megahertz shaga pa ga thum point hang phanga li aji yau thang wi ngaran nge hobok le pung truk minit tra kadai na tang da aji wi program khang na sam phang ra itum na aji wi pao mang na rang na ka kresa da The me e unsek kilang sot na nagsa vare shila akang nang rumfasa. Jehomine.

Akashvanin fal a ring a zinui bung truk nitra tau kada a jiwi tangkul program hi nang jang hai ra radio nga tak lain dam sai karne mang pam si renong.

0: pakap feba thorang singi manung da spoto lior ama di heli lior sizina bi ai sizina bi chang na lo sangam ani da trap singa si manga den taru fo bi chang na sizina bi agani ngalge matam tin kai na ta je ngai layong du rokom matam layong du rokom matam oi ba taraga di ekhoi na khut na fa do gi ba su kana gani adu ga ngal thok na bi upaya moi na nim oil se 1500 ppm si 3 to 5 ml sing liter ma da hapa ka to bi ba taraga di tin na du na masa ko shin du na ama nga ta thon gatabadudagi mathokpa ngami adaga bachelor student jensis ko sisu ko na literal mata grammar gi chan haba ka thopu su kana gani adu ngam ngamba taraga di ko gi nuclear polyhedrosis virus npv hari basi 100 larval equivalent gi chang da ko na sang mandi da ka thopu yo su kana gani adu ga chemical loi bai che batare ko na kana injury level gi matungi na quarantine problem tra ma metin benjwe chi si na busu yai adu ga mamang su panjaki ba hida ka hai basi yari ma kai hawai du hapta ami manung dol heka do bugi leba hawai do oiba tara ga di kapi da bune hena phai hena tham jagi
1: common them sana za bugi ani shuba wahang dana alu abe hiv khara chara gi damak tham jabani luri badi alu sing adu makul huttuna sum manba tin yoga thengare masibu karam bahida na ngakto ko ngam ga de ki haiduna tham birakli
0: alu da makul huluga chaba sum manba tin yoga masi masi ti poti ti bor mod har betel makhal lasin oigani tila si tandana magi damak te koin alu thawa da gin loko fawa da backup pya ba magi process me amama laikre adana koin thawa matam da suk tang lur na thabi ba haidi centimeter tara magi chang lu na lu na sembi da ga magi kangkhun je thabi ba kana gani ade he thara matum da su tha ani mu pharak pa ni fu wane mu su ga matam da khong phana sombi ba da kar oi sing su yam kahai na lai bu ju phatte yam kahai ni hen bu ju phatte magi optimum oi ba magi sing lebam da bo chang da le hen ma da kar oi gani adu tin jing ase khuna hek tare haina khu gi ma bami gi mana da mind haje bata re ko leaf miner gi mom man ba symptom ro pa tar ga di khuna pari ye ma da pheromone trap si trying to gi chan happy with the car oi adu yari ba makai sa ye na haje ki bi do patam jana lok pa si da kar yam oi adu ga yam sa china tar khu ma tam da khuna ma du hidang si na da ba ya dre ha ba tar ga di ming oi na panjara ba da khu spinosal har ba hidang si liter ma da 0.45 ml gi chang da hatuna kathopi bataraga di hajiki tare ba tibor mochi thoma ngamgine ne hak thamjegi
1: mathang de lokha chari ba wahangasi bu hangbirakli bana thangga de gi biloi tongbramni bijoi tongbramna thabirakli ba hangbirakli ga wahangasi koi gi photo ga konana hangbirak pani aduga photo asi da yauri ba sisu haikrak ki photo oina tawi ko nanauna chahi kuding gi haikak khara adumak thajabani hause haikrak pan ba haure laibak thibadi tin makhal manga muktaba haure maru oina tariba si kangche panbi tinduni mana ayamba chathokre mana yarok tabana isingda loina lutthaba haurakle haijaning lebadi bayogi oiba ngakthok pangamba hidak karagi mamin takpira o haiduna su thambirakle
0: hakak to tin taba athi pana chato pasi khoi ton ton matin makhan anihum na topai ko leaf holder na tagal leaf golling mi chhare batil anisina maru oina tabali adok sometimes if it kuma haja batar if it kuma ta batar ga sumana da kuru da sa da pichal laga ngosa laga si ba phobo ya holi adon ne khone pakap ja ba thorang sing gi manung da khone thari ba sing gi quality se phajan da thamba ma changi adok na pi su khaya na hon da waja haja batar ha gi hydrilla gumba ate sing kang gumba ate sing da thapa tharo gumba si yam kai na hobu na su tin sing ga si da sedang phom pi du na thari ba pot adu da mahan ta han bai thon ma yawe aduna koina hita kapu matam da su yare mo kai broad spectrum oi beidak sing sijina bida bana hena khoi de yena fe adu ga koi lady bird beetle gumba hover fly larva hari batil ani ase koina moi su marang gane lai bata ra ga di thari ba ekak tu da ta ba tin jinga da moina phaduna sa thok tu na tin chinga da le henda ba da chawna ma tin pange du amarom da koina azadi rak tin hari ba hidak si 3 to 5 ml per liter of water da ka thok pi ba yai ya la ko adu amarom da btc su koina bachelor student thuringiensis Kostaki strain se koina sing liter ama da 2 gram gi chang na yala ka thok pi ba tar ga di ka ki tar ba tin sing ma su ha tok tu na thari ba ka adu mai pa na pa ka pung ngene ne tham ja gi
1: madam da lokha chari ba wahang si bu hang bi rak li ba na tok ma yai le kai da gi tilotama athok pam ni tilotama athok pam na tongan tongan ba wahang sing hang bi rak li na che pa thok ja gi ahan ba mak ta da kungang gi thoram pu bi ri ba da ton iche ma ma di expert pu ikai khum na jari nanao ehaki champra pambi amakha khauzari madu mamangi chahi amadi handakki chahi ani asida champra ama phawa pandi nahan makai di panbani

0: 帮帮喷的喷了个不上的想要干的，我说伊马黑他们那么多需要喂，
1: 嗯哼，
0: 对不？给我们这么多书，可能 pruning 都我培养还在那干呢 ，pruning 都我新的书，想把旁边的马黑他们那么的，
1: 嗯，
0: 啊，对，买过那 training， 马上干那不得干，我苦的么呢？还有我的 zinc sulfate boric acid， 阿么的 manganese sulfate， 还有不行个是，马黑巴拉巴，阿么的马黑他们不好搞么？他们是的，来沙拉巴么的马黑他们不好搞么？他们是的，阿尼尔登塞投票不打个的，想把旁边呢？没怎么的很高的。
1: 嗯。
0: 我要人们可以帮别人把空的药物 extra, 十个才不大的。我现在是忙很多快的一飞。我这个帮别人贵不得书新改的东西能来吧呢。帮别的过了那么的那大的呢没怎么的听他的。
1: 嗯。你说我说的呢空中细胞特别性的是一旦在外面还不是来吧没怎么的没怎么的那个人的看看你还不给你当的书没得准的大别的我还就能特别的。
0: min higin lama tamda khongrum torbot thabi gum se hekta khoina hidak chai bani to hidak chai da bani apse khangdok pada ki tang wa gani tuma duga any pambai na ma 100% eta confirm to bujuk tang lu na thui ko adana mau sana khoina ye gam tamda rasayan ge ba ta oxygen ra ga putorok pa adu ma pochai sing thabi khongrum to bor mari sing se moi se ki gam tamda sa ta nan ta nan na li magi maku sing je sit nan ba he ye ma da mong ta ba do ai ga le duga kalau hidup sih ini adalah putar apa magi tapi kongjum terbuat marian sing sih di magi makujing aja hek ye jauh jauh lawu kum makli makli tauba si uigal le. Ado kau kai jono ye matara kasu pam segi rasan gua iba putar apa potok sing sih di manung sing aja singi kantin jangan uang ni yagal le. Ado organik gua potenah magi dry matter kai hena kita uang lap biar aga sing kantin kita ni me yagal le. Ado kau na exact result pam matara kadi segi inai je kiba rapid pest species hai detection kit hai dana carbamate amad organophosphate test on of equalizing se khona sizina birago shu haje ki hai riba hidak sizini ta sizina te haje kono pa da mai pakani ha tamje
1: tilo tamagi ahum suba roiba wahang dana sanarei ariba maru asi hek hing bada ubada sanarei athon bini natragana thon da bini hai basi kamdouna ai khoina khangbungam ga da gi hai basi masu thambir u hai duna aroiba da thambirakle
0: sanarei akhon he yim da thon man da thon da bahai besi koina he game da tang lu na thoi ko adana mai variety je koina leiba matam da check to ba ma changi adoga koin local variety sing se he game matam da tang charan charan ho ba ho ta ra ko su magi mayon da mok wa la ga mai flower lei da na ta bichan ma da ching ba yawe ana khwai da gi phaw da koina lega da ba mai source se ada jaga se da gi phaw na mun verify ta ro ga leiba khwai da gi na fyan tam jai
1: Lengsin biriba expert amadi chiti pathuk biribi icheton nanau anina khurum jari haiduna ahanba wafamda thambirakliba asina nongchup sanjenbam dagi ronald takhelambam amadi henthoiba takhelambam ni makha pathuk chagi nanau aikhoigi pan mukhi pan maton chongba khara leijai madu mafam chana thabada adumak haugadra haiduna ahanba da thambirakli
0: pan si khuna thabama tamda singbigada basi mana da kar oibese koi ki folio wei to wale folio wei to boja ga da ni hena sana na howi adu ma gi tha ba se koi sing phang bo ma di phang da bi matung ju ille sing gi tang wa ba haja ba ta ja ga wa tra ga di koi nu ju pan tha la chi ga me jun da tha wa na khoi da ye na fe adu ga sing ma da mo phang ba ma ran ga ba ja ga oi ta ra ga di february march adam tha ma ka su kai de adu ga tha ma tam da panao ma haja ba ta re panao se koi na gram kon ma da ni kun tha ma ga fo bi chang lu ma panao tha wa na khoi da ye na fe tho ba tam da su samu fan hobu ngami aduga thagadru ba jaga du da tantra nga da kin kun thop ki chang de fm happy hobu na su khwai de yena fe amarom da tagan bale na haiba tare road sclerosis ma ma di ptm na ton ba road haiba le na si tahan da na ba gi da mak ta khoi na thagadru ba jaga si ko proxy chloride amati ba gi isto to machine si jin na bira ga kap thop yo bana khwai de yena pha gane na tham jai
1: ani suba wa fam da na yendem pambi gi mana sing da tin asang bana yendem mana sing chatho e phadok la basu hekta chatho e fana ba upai amata takpira u haiduna anishuba wafam dana thambirakli
0: yendem da ta ba mana sa ba tin sing khuig defoliator sing haje batare mosi phadok kai ta ga dekho na nim gu ma jina ba yai ko maj mahan na ba gi da makta sin na ba gi chang na 3 ml per liter water hapu jina bi ya kan adu ba Bacillus BT hai che bata re Microstachy strain ye BT che koina litra mata gram ahum dagina manga fa pui chan da hab laga ka to pi bju kana gani anu ka hena sa thina ta po oi bata ra di koina imamethin benzoate che lit sing litra mata gram 0.5 ki chan da hab laga ka to pi bata ra di india mana ta mana cha ba tin ta ba che koina phatok pa lakshin ba mlehen da ba ngam gane ne ha tham jai
1: ronald ta khelam bam amadi

0: ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯪꯒꯣꯝꯗꯣ ꯄꯤꯊꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯪꯒꯣꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩꯅ. Adi tension stress yang bisan bado. Sida isu weight gain orang payah mewahwe.
1: Hoi, aduga. Kena kumpa mui nah kerana nanti weight sehek tanah bawa napa matam da. Haksang sajil je asukim tikta uba. Adegi kena kumpa kerana haksang sajil je kah ina tau dulu pasu yai. Aiki diet da pasana same aga yai hai dina. Hei, kena pasu yai dina. Hari besi animoksi adum kana berana cugana animoksi tu nasi lagi nih nak kena bersih panggur hebat tu semutung thambiya.
0: Mimi tu gigi makayam pola, mimi tu Heidi, ini ngasai tu panjaki bado. Heidi, isagi yungi Heidi 24 hour tabak tawak pa. Heidi hawk swai kumbali madi kasih potar agalah ibanette. Yungi kuknom tawakani, adum wai ram terakani, wai sit wai ram loin tawakani. Adu tu exercise makal aman heba mado. Aden aduga aku ini ngasai Heidi kiba pamjal laga adum lai bami yoi sing oedi. Mado wet tab da Heidi mateng pang naba 30 minutes mukti adum walking. Oi na dum chat bibok adu doga yam heavy detoxion ba su mathau ta de isagi metabolism de gi matung ina weche haidi mai dai tu ga chatmin na raga tarak toi ne bok sumai na haijani ngi adu ga koina weta na bani na supplement gum ba use tarok pa si se to haning de natural oi badal oi na phangi bangak ta ne ba si dum charaga dum phajana maintain to haning nge
1: adu ga ngasai de gi su koina sanari ba wari mam sila kan da lifestyle si ta tana dum yaudana ta leira ba aduga hari bawa weight hinggalak pesisna marum oira kan haksangi anaba kaya masu ajmuk lakpa aduna lifestyle amadi haksangi anaba nuai tabas singisigagi marisi asukimutik nakna brahai besini amtang thambiyo
0: yamna nakna ye akoina haidi isa se semdoke haidi lifestyle sendopio haidi akoidi haidi weight management gi dadi kai gi no haiba matam da akoina haidi hane gi tinjau to apha bada hung o haiba ni dana sida akoina haujikan gi naha sing gi yamna thokpa ama mama mapa na lakpa matam da counseling to bi haiba matam da ngasi chara ga khudak ta naga da ban te si gi wai si am si janai ba haidi rate me charam ba yai kwa ma mapangi yam tinjak pa mam ba yai kashum ta roida na cha chan ba si si am phati khudak ta chara ga khudak ta na ban te ba si si na mamang da cha khi ba tinjak me am de no kona mon da narak pa mya oi de cholesterol ga wangi ba me am se kwa adu do na ko na I did not think I don't injection be but how the candy nara candy is also in a new she make it after I should mind the recommend all they know what called the stress lag got Mariam line has it lag I see the paga dra because I did power booty pagani at the bunna drink at the Jackson but she need the paper paga dra I book a mind out you know what do you know what cause I'm down to let it like a lot ever adu ga ai sidegi gi game jara roi khotla roi na adu bu isana gyan ta biraga ana na jinga che sam hoi ahau ba sidi khoi ju chaning ni chaning da baka nam na te bu cha ba matam da isagi phibam do gyan ta biraga haidi mai percent size ni khang de laidi cha nga do tang less da charak pani khang de adu jam phut chala ama et to biraga ba khoi na si thau cha chal lu ka nga di nonga laga adu achamba ma adu cha kwa toi na haidi hapta ama de di ahum lak ka chai hai bu adu ka su phaba na te ba man amada anira kumbachai hybrid ka sukai de do toina toina chachan bidaba isana gyan tana chabi ba percent size se control to biba si ja maru oina hai nai jani
1: hoi aduga ho chik si kana kumba kharana din ha sing se anamban hai jab tare wet tahan ba haksang si phajaba phibam amda tham si yam pam nare aduna hari ba si ekoina social media amai ka dana tugana kari kumba khoina tar uruwa madagi hekta toksilu dana kitang soiba yau ba hai tare aduna masi jo tum thoktabdi na te aduna somra chu mak thengna rongani haina khali kari kumba misconception khara ngasi gi lai ri ba mayam si da kha toina thengna ba misconception amak haibi daga di kari nen haibi gi
0: si ri am toina thengna ye hoji ai khak tang na te anam ba dai tishan anam ba loin thengna ram doi male kai gi no da haidi post ama uraga or ai nang sai jau de youtube oi gera hoji kan di facebook oi gen instagram oi gera si da upload taw ba si moi ni gi eng ne ba min atopa 24 hour da mana charai de di kai no da magi lance na traga dinaram kha uraga mina less amount da chaina ma suma tok ta madum jaram ba watch faina watch ngak ta jaram my calorie di kyano khang da bida hu da bida adu man atopa mi aduna atopa haidi manung da chari ba sing du 24 haidi thagalak ma nat ba ni na kari kari ka mai char e du ai nga sa jai ki du mi gi body weight high kenara pa gi matung ina cha ga da ba chang loin kenara e du ma ga copy to riba mi duga hana charam mi duga di body ke ka di amta manara moi ba ko hai di samna hai ba da hai di wet ta du su akhoi anaba makhal makhal gi hana la ising ji hana test report ji hana phajani nga ga ma cholesterol ma nga nga ma ga na kai kak toino samna hai ba da ma ckd kidney lai ra ma ga na kai kak toino adum thyroid lai ra ma ga na kai kak kani sugar lai ra ma ga kai ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕꯗꯣ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ.
1: ꯎꯝ ꯎꯝ
0: ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯃ ꯆꯥꯕꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯑꯦ. ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ, ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯦꯠꯇꯤ ꯁꯨꯡꯇꯥ ꯇꯥꯗꯦ, ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯀꯩꯀꯥ ꯇꯧꯔꯛꯄ, ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯃ ꯆꯥꯕꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ.